0: Bu ama ya. Va. Ne mi ne?
1: Bay bay.
0: Bay bay ka. Valla ale ama kor rek bay bay ka amur gusta.